ekujuleni kwazo isihlabathi kwisibeletho sona esinamandla senkosazane yezulu nomkhubulwane siyakhuleka sithi wena othunywe ngamanzi siyakhuleka bathi wena ofike ngelanga bathi wena othunywe ngemlilo othunywe ngamanzi izinhlonhle ezinkulu siyakhuleka amakhosi amakhulu

Siyakhuleka kuwe mfethu kuqala, sikhuleke kuwe. Wena ophezulu kwakho konke siyakhuleka. Sithi makube inala esibelethweni sona esinamandla senkosazane yezulu. Unomkhubulwane siyakhuleka kunomhoyi. Sikhuleka kumujaji oyema ya oshun. Sithi makube inala sindlondle ezikulu.